Inhliziyo yami silimile, umoya wami uyahlukumisa. Impilo yami similike, wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinina. Bangifona ngizibeke, kala ngize ngizumeke.

ngikusize kiziyo yami silimile umoya wami uhlukumisa impilo yami similike wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile bangifona ngizibhe kala ngize ngizumeke.